ala thala la amu thala chile na ya yang nam kha kong bi lar ma gari ta yang war na kong abi khnya ma gari ta ya yang sag je kong bi lar ma gari cho ta te ra da abli khlar na chi ge thong ya Khwadab di chagmar anchi gagarin chen Tandong kmaglang ang sotor chiganam ya Tamagyang ayi chula gagarin shun Shisan bihwag samar jokang arite ya yangar gendolan jiwa mambar gari shogo yangar sanda tra yilar jankam chigana ya yangar lankaram bhamag chokwi gari sa yangar ngandaga ma yil sangatul chigani ya kang karu hi chi en chur ten gari la yang sa tu ma ta se bi gari sa ya yang sta tu ma tl ar jang bi gari sa yang sta chin che

Lea Yang Sagja Shahartin Tanjir Mitchilaya Yang Mogjilan Pimbu Tayir Lichir Soya Yang Hatirang Arjaha Uta Chola Chishonaya Yang Sanda Homag Taul Gerchichiya Yang Nganda Kisar Ta Togu Chijalaya Yang Nganya Mehi Pitak Yerji Chirilaya Yang Stubchina Gazahar Guta Chimbu Chingaya Yang Tilang Chirshang Tan Kayang Chizongya Yang Nyerda Jhub Changtar Jikar Chikhturaya Yang Nganda Mehi Pata Yola Chichaya Yang Stubchina Gayaham Jitar Ngomu Chingaya Yang Lagnur Zonshan Ta Warnang Chingramaya Yang Sirgulam Behibshan Ta Tomar Chigjiraya Yang Chakrach Torshan Ta Njitri Chignilaya Yang Njanda Mehipar Ta Yongla Chichagaya Yang Nyin Zonshanwi Ta Tojil Chingaya Yang Khursam Khorshan Tar Zonda Chingpenaya Yang Bambag Chagachan Tarar Na Chingchenaya Yang Galamag Chohamshan Ta Ulmag Chikhtoraya Yang Janda Mehipar Ta Yongla Chichagaya Yang Shablong Jartag Ta Ngarma Chikteya Yang Nzim Chikshahashan Ta Nagzir Chingchamaya Yang Ngarkil Jokhochang Ta Nchewa Chikseya Yang Shchinro Chohamshan Ta Shtachi Chikhtoraya Yang Janda Mehipar Ta Yongla Chikchagaya Yang Terang Gopi Ta Ngashuk Chiklaya Yang Langgar Chahamu Ta Khaja Chikhtoraya Yang Umag Dharmi Ta Khungar Chikdaya Yang Shepong Longhang Ta Khtorunja Chikshaya Yang Chutsa Thikwi Ta Khabja Chikhulaya Yang Terang Shkongchi Ta Shijja Chikmelaya Yang Ghanshik Jalatang Ta Larjil Chikniya Yang Ghajalar Donglin Ta Mapir Chikwiya Yang Uchi Kablun Ta Chikchin Chikboya Yang Gusm Yoho Natar Dongla Chikshoya Yang Jalar Dongba Ta Mayu Chiknaya Mawa Mundi Tang Ta Chapra Chikmelaya Yang Kirtish Tsawa Ta Haji Chikyanaya Yang Yangtish Tahari Taksi Chikyanaya Yang Yemil Shtin Tang Ta Matra Chiknaya Nga Thugul Khawi Ta Rotang Chikndaya Khsun Yambar Tang Na Nga Khwao Chikmanaya Chaga Thugu Jau Galata Langi Qa zonda qa zargu tukhmbib ta lan harnga handi. Xchig o qa qalombu xtansi qa xkaya tib songzara. Shonga qa xten sanrong. Tigzir qa xtagung qan chur demdim ezg. Xchig ta ngom xtagra qa xtag nga qalombu ma tibi xtazugtansg. Xsamba ta o qa qalombu xsama tibi soso xtatu qa yigtansg. Tadi chagar jalun tamchi qa chan rini. Aulun tamche kayang alaling kumlo mayong zhumdo mo chiri len jetab ta tabdi sokor ta u kalong bo nang ga sansi chqua lan zhab abi tgna ga yiz ni gi zhgi er jaw ngi ta che kan dan di zhgi er jaw ti ara zhe khwi tgna ti ho gi rong dang si ta di xian gra Yang awuk galombo ngum tara gaya jini ge chantabili pamja mayongs. Yang traga zanga teli gazignagra awuk galombo nchongji gdorji gannamzi nige chakantawi
총지위 지영호 말로나 텔리 가지는 확실히 당스 대디 저거선가 쇼더가 돈부터 총이 아우가 엄청한 총게 따위 가존누 맞을 오가롱부 직종 당스 사령 저거 혼론 담치부 응아친 거 오가 지그락티기 엄마가 지코 담스 사탄스 아우가 거때 라흐니니 니치 콘리니 포르손누 카브데 알란스이가 잡라스티브지가 레크르송큰 갈룬 담마가 소이니 갈랑가 바틀 니흐 담바타요 코라스 담마 가릉납지아 담스기 쳔니 크타가 함그다란 송게 흐십다 니가 거자다 지위 산다로와 담스기니 저거 젤롱근 소톤디 토머 갈롬부 쳔부 담마라 갈랑치니기 가르동 냠링게 토니 갈룬친 차장 담마라 Шугдаг томныг нэг ардун чади. Цажин даммаг нэн оши. Дэн цун жанг та галаг мэкэнэзгэн гоны. Ардяу кесэр кэ шигнда ажир дэла чани. Я тари тэкуи гамару чя. Чу косм юна галэнда нюн зэни. Цажин дамма шиан чага галэнда ланэш.

rinyam khana ba ti hani ta ti jin ta sorong sa chin nam shi to shu khang ge nam shi hon da zo shel ti han chin ni am sorong sa chin gum nyo lam tang zong nam ka chin ta ka lam ge ni zu zo shel nam yi na di chang ja chi ka la tong ja chi lam ro yong sa kang zgan jo na na yel kang zgan jo chun char jin teng go na de lik jab du yo ba tong ta kun yo ba tong wo ta chu rang ni ge rong ge lam tge da yang ee chambagoni gojige julaka apansgeng ichin tokoyoka otitap kutaja chi kalawatongja chi lamro sosu nam yenara ranikun rong tong ranikup denjeng dala azab ju tong di hanchi ke ota choranikun rong tatang relda tingi ota yarmarni tarang nang ge nemre denjeng dala nyam zgar gazing jog ju ta chan kalche ga otitap kengi na derang lensin di nara ngarjin to chig ne chu ta jakmin de mentong nang ge lesin da gojige gonir na ba tsung trainer ti hanchi ke na nemre ke korkalam gani satang ta nam sing honda nemre kur ke sanjir la tsqara ado qonir devjin da jachi kalwa tang jachi lam ro so sugra tan rebjik lam khan dani tanga si nyam jog bo sa tong tong jago sandi kor la jong jong da kalchega

0: Tandan thobchang ngi gormung la garkhu ngarza tile thatong ek jina ha gugu.
1: Ya chire, khutara chi khsang i denan dik sar kuni.
2: Ichi ga mara yuchi hoy.
1: Nga kharchu nyolong. Nga ro tang ara nyolong.
3: Ami lolo ta ami khachchi gi nyonogo. Ami chu shoz gi ni.
1: Nera hamani gi khanya na ned. Recha. Recha. Taro gona mik.
4: Nga chi ngepur ta chamjuk gi. Odoin chi la pi rostlin da dahta ni ni chamjuk gi. Nga chu warang tang ni chamjuk gi. Nga chu chen nang gen jik ten ni angi yu jen jik ten da lu. Xiang zi ye bang wi jik ten.

Riyam khana batna war kum dani terang ge ndab zilam tun ge le tsin di nga nga tsi nyam gen yi na a ta ndrim dril ke chu ge terang ge ndab zilam tun ge le tsin da ge nang tun ge nga shik ju yi.

Tiyan chika jalam xim tig ching chik tsandam chewa tang na kormu war ka lam dam dar. Dana yang lam ligo sato mo kap chalega chani ar ngab jara tig chere bji. Ngab jara tig chere nga. Ngab jara tig chere xim tig chere bji la soka tang dada tangi lam ligo sato mo kak. Tiyna tetsu ku chani nishtung nye tig da dan baga tse bje tig tam sikir. Jalam nix chig xim rig, nix chig xim ena chu shunghwa ra lato nye war ka kap shun dara la. Da tang tiyan chika jalam sum chik tigir ya, sum chik tigin gansu tong sorong nga war gandain sum dar. Jayang jalam sum chik tig gungho ga kaabshukunda tang tiyan chika jalam sum chik nga ga namso ga war ga lamdam dar. Tan darandain na yang chali nye ka tamba ni wili, chali jia malab jia tang, chali nye ka tamba ni malab zhujan hanu saabshuk ga kaabshuk. Naso nar tanda na nirtung nirtik ga daab jia pa ga sism chik sochik ra kwa mandrab zita gi. Sada tang waka.

0: yang ala ko angulri ya
1: arenda ta yong ka zon to ga ng tang ra la
0: ka zon to ga yong chin sang ga tang ra mo ani a khang sik cha rang tang chong dum ge dong tang ji na da mo o

0: thang jimi lechen nang acho tharing jel ta dimu
1: na chu ji bi rish te dora
2: o pi wo yo hir ge shang kam
1: rik pi wo yo jin ju ye ga to
2: na chu ji bi yen de je zhe zhong zhong bao zhong zhong na chu ji bi ga se je ta

0: ri zedin ge zang ge lan ji den ge len sen din ge ko ru jiao no ge lan zhi la zu huai nang yi gong ni cham zhu xie ba jie jin den tuo ji ge zha di ge ku ru se gong nan ge ke ni ba ge ru ge jie bi yo de lang na zhi da nga wa ge ti ni ge ri de lang ni zong ge da deng shu dan tuo ji ge ni man de ru ba jie ni ner ge nan nan mo de yo ke de nan yin de de ge ren de la lu tu nan ba zun cong ji na yang shu gang gang zeng ni yam zhu ra tuo nang yi gong na dian chi ni qiam de nan ba zun cong ji na yang di shu ga zhi ge xia yi de ga yangzhi nyamzhugla to nanar gulumra yangnan dingi tandala zhige zhige japchuri gosa gandari yoni nanda zungi tandani zhi derangilin tandi nanga maso urgarang chungkil tanin tong chira mergilom zhangtang po gergin sonum chillagdan si kandruyen la di nani janjizga tongtong riyil ya ka tong de chen tong a ge derang ge dan si gan zhu na ma lu ge rang chung kel tan nin tong che re mer glom rang tang po ge gin so nu che lang de ka pel ge la nan de ba to ge shin ge che ge gin ka pen de le na de rang ge lang se gen go sum ya ge gin so nu che le chu de mo ina
1: dong
0: zhe ba de mo de mo ge gin tong mer ge gin ge sha wa ran de ge sang ge chuan ge chuan len sen de ge jan de dang de ni de rang ye so tai tong ge ge lam de pe mo nyang ta ba ni kwa din che xin yin Tena girgin ta terang na chu chadar nga wa ge tsini khar gari ta ap chadar tri pa ge tsi ap den ji la ge la so ndien so na da lo jang ge girgin thor ji kin ma de kyo gri Tena da terang ni zong da tang ta ta ta nin ji la ge na da mo ma tu me ke ta na di rang da la yang lo tu na ba ge chin yam chu ra to na ge go sai nan da ta chir ge ta lo ge girgin thor ji kin ni tan da la che lo tra zon so ji na chi gi chi da ri nan da zong ni tan da ni terang ge lang ja ge ni tan de chi ta thor ji ge kon da na chan zi ge ko ge yo mo Tenanda chanan sonjina gishu lopcha tani ta ta lugu kirgin zindak girginar yinta sergu Tenanda ta chaga thumari yina girgin ta lugu chichu lopcha sonjina chik chafshugni Thorjikinde tadi kandari yini na dazungi tani kapdazga tongtong rina
1: Oh ya Ta thongin uki long chankanga ngeke lopcha ndamu gukkizu shino Ni yanyang tukwani kwa tinchisha
0: Ya di kwa tinchisha Tenanda
1: Tōngi ngē kēl hōpchā gā jīshūni tōjī gā tēchā jīg nī nāng dā dōgō ngī mārā shūgō gā jī kālām nī mārā jīsē. Tēntō nā tōngi jī nā tōjī gā māng tō ngū pī lī kāndā jīm nō. Tā kētō kā lōpchā zēmbā ngā rī gā dī chīm dā gā lō māni gā māng tō ngū kīnch gō gā. Tā ngē kēl hōpchā gā lō māni jī nā tā māng chī shīn dā dōgō chūgā rōng chūg māng tō kā lō māni chūng gā māng tō ngū chūgā lī kāndā dōgō lōpchā gā jīpā. Tani nyuwa mo yin na, ta nanang ga toji gan jiwan dala yesu si da tangi, ta tatang ga lukum di na, jar zhong rinpa tang da nyupa, tani jar zhong rinpa tang simba. Di cho ga huan chung ga jik zin da duku, tang zi lang tang no ga, daga di chu re re zin da tanki si no. Yang tani sipta se gu na zo no, ta huan chung, toji ga huan chung na jik zi re re lang no cho ga, ta lam chung gi gin ga, jik zi re re nda duku yesu bi. Chidumi. Tichoga, soma ga tatunga jikindi nani nyamchuk gosa kango ka. Jishu, shisi ane kang kang zongo ga. Dala suwa loma sawo shele. Tichoga ta lopchaga nge teni loma galzongra. Tichoga, angali lakpa ga ta kaga lojongla kan bachin ju cheta inchim ga gastakte gono namba dmo zira. Tichoga, samba mo jina ta tojiga amgi de tangi Tojikun, Jayuk, Chetil, Arabton Rambapino. Tony Joamuina, Tataluni Magazon de Tangi, Mumagaluton Mandasazuno, Kirimbadetang Yamji de Tangi, Salonga Yamjinasuno, Tatawata, Santinambag Yamji Tang, Nialono, Dinantayan, Nilutan de Sino. Tony Angamuina, Tazumag, Nuxpinda to Kuse to Cheta, Sultaga, Sangizga Mazapeton. Tani chukwa mo yin jina ta ngonji ka nang ta shikpa ta ngonji se gu nung ta duku tawar ka jakki ka lamni tangpo se gu nung ta mo di tanda ngay ka lopcha ka luman ta duku nang shikji nang ma shikji nang ta duku rang hong yin ba ba ta lu zu dar jina lu ngay ma tang tanda shik chen ta duku hachang nyong ka nyong ka ra ta jik ti nang shik tangi renten ra ta jini lopcha ka ma lang tang na Da loma gan dhanam da malga ju cheta shira lopta nga yungi da tojik nga sigi aranga dhanam da zana chukhnu, da chigra. Tiro ga dhamba mo yi na da 토슴 그 사샤 기긴 그 구드 그 자니 나주 그 폐지 된 그 종치 텐진 장순이 오는 그 기긴다 토슴 그 로케 구드기노 대도나 토슴 그 기긴 젠바르크 그추 로틀라 년이라 땅이 다 그추 그 로틀 그 세틀락시 디토가 아랑가 로타나 메노가 크치 고추고노가 지찬다도 고 다네인데 땅이 다 로타가 소콘로수가 비간다도 고 젠젠다 다틀라도노 다치 디토가 다 제파모인지나 다 로타가 공오 왔음니 다 도지가 다르시노 혼숙지나 다 니위론도 특가랑아 땅에 그 로타인지나 안나고 소소나다 안나티나 베지 로탄루신 바는 무드르모 디토나다 토슴 근 진득 조시다 땅에다 진득 남바다 도마가지가 지대노라 진득 숨도 듣고다 엄마가 아제나 몸 축소 무제나라 대단하다 진득 마인 비다 소자가 소촌들 가요 다 너무 아시니 렁이다 땅에 다 공무가 뒤쳐지 담바 왔다 다 토슴 그 호마라 소자는 나요는 듣고다 배추 있고는 듣고다 엄마가 다 뭐 통 럭세는 너무가 쇼 제니 땅에 말아 주세요.
0: 나리리리 거든.

0: yang alang ko angliriya
1: are nda ta yong ka zon toga ging tang ra la
0: ka zon toga jong chin sang ga tang ra mo
1: ani
0: a khang si cherang tang chondum ge jong tang ji na da mo o

0: 가비 촌능진 옹 님슴지 야르고나 후성 당비 총이스 아영군진 등자상 총우가 제일 사스부터 정리가 타토린 비바당 청이스 수업시 자슬옹라 초터 노른다가 최소고가 영습지
1: 산굴 밤 토모 뻔능이 세적비 초르자릉 등 머릉 잠니 맘틀 람라치데 친구 일르니 라우자르빈 담바 하정 체낭 Danir machin go kung yosa, yichir sanglu warla tadung, leorub jalga yobar masil. Nindir lima tg ganglag gangarkar zimmi, nga tsum dunchuji gomka reishin tsamman jo gamil vishung. Ganglir garur nisub jagjang ar machir ngomu tandav dangvi, yilin golug ganindu, chanhyum tsompag rma abjartung ar ngabja yanna yo jang. Zhonghi chimzu jir devri jagbar masil, machin go kung jir jingish zachin arigi pinsam tsogsaadang, tsodang tsayob jangi malangwa, rgan tsog sala jambatar chisig ni yinbi, tsomurtung ga pasasi jang bol. Donar ngi sang deli madi de, rzong di kongsang chodang ci ar ngartung vjabja shirga yo jang. Dedag liim chor jarang dang ngorang ni na, zamlang lan sif chichang zanzig ji, jachig lan saak zoji ji mangzong tabji yo la. Donkir chonar jakib nagli boi, jakib lan sif jaglang mangzong tabji yo ba zil. Deir da naang rzong yong ji si chun vjali zhivji ma ni dang zhang chong zhivji zir, dandul ma zhang xik cig ngali me ba dang. Lo rr din mangxi sa zhozhang zhangrag go bi, gortik man ji du samchi na yo bi, Дэр жолон хтон ин ин лор халмар дав чих чиг ранг сан чи юла.
0: Ани тэр калви ран цушинг жи бин жух ба даг дан. Коси ран шун кори дэг би о майм чибра жан бир зева тамил. Дели чи би сан сум жун кун жан хоб жил сун жун ган ган чи дан ло джи ла. Шо жан жун би гун кыр дан яран шил. А ма чин го кун кы дав жуна дела цолон зин дан до дым жиг жилам намуб шиг зиг би. Нга цуг мартула зун корни лам ла чи жи лам шабра лам гы га сима жи ба ин. nga chi ma chin go khum kha je jong nam da tham bi sig lam da di den tar jo ge shi ji ji bi kor ni san jar bi lam jer kha wa dang dam sig ga lang kur ji dang go to chul yong wa lam sum chhi bra chhi ni yen rang ma kur ba da ga lang kur ji en dab ga dang shap ta gup shal gu si tar je cham gu thig bu shi chhi la par de di bang da s la dang wa shi zha ong den de ga chul jo na tar je cham gu ji thi ni ji thi la Alang kura do tang riri layang, saasira shibkira chigabi, dar jia zirja riri, nabri langarag zi ong.
1: Lam jia zhangarag gandar zimnaang, no jia goba dang, jia jia semjin ji, masamla zhorsnang camla jigibjin yong. Radag fjing na chadang chibshi di, rangi sa waga yangpura jia xing rza sawa dang. Rgajung kawi galab jing, zhangkir tepi nyamnang jing mandig. Urgovangar jangarang ganglamar ga xing, kawa wayi ka chod, camra rxsa la, camra maksal warnang la. Chongchongi chengi san parsil ngomxin, tongayangsar dangkur jiga. Dana yi di jengkim rtasung uran chuan na hachang rjindan da jaru yin choi chahi xixinsila. Chor ngorang ramji jengkim rtasung uyi chul, lona nyeringa la suanbi, gjuanxa darwi xiribji avjangxilab langni jangrang lar gorshib xixiung. Ki dina rang urang nindin korig lar gorshung xibi lanti, kwarzi gni labshirim danglankabi marxa chigandiga. Ki avjin lar gafchu ondang cerwi ngang rzadang rzakhanga londam bilji, tangkur ji sukchig jang jemang yin sershur. Dēr ngār nian dā pāpi, ngōn chīn tōng māam nyōng wī, rā chī sōg chīg tāng ngī lāk sān gu pā lāf tān shūng. Mā wā nyōng wī hirib jī mī kī yā jāng rāng lāk zgīb jīn, ngōn chīl tōng tōng gāg zīnīn hā jāng tōng rgōm būl, dāng gā chā rā jīn tān tōng tāpar māsil, jāng būr yīng lō rī nī jē māng rī sī
0: rā. Nishtung juabjian lorar gzong dir chimjila lini xchig gobi, sajir ngis liglin tarsin xiba nebzong. Zong yong nir jien kimg jepanji ligni si, darjung wa simtong lang gochig xe di. Rukba mang suga solijin jir zasa wajju kwanni, zasa songchub kanta jirwaadang. Chimtsanga yongbor yongsiq den nik jida jirwaadang chabji. Mang suga jirang shung kori la songchung xibi semdin yang, kali jirgda jirni. Namgan zhonghi chansulu chenpo danil rangga mingri nangjin jihang shung. Derim homi dinji gada gubshi chajin jebi hojanga satang di, shenjir jagnevan zaajgla chanyong yo di. Kara tsumu zhibtung dondan yo barkamni, nishtung nime bi cilal himul. Ye di saashunga dagi baba thirlin shengore, dangchir agnevla jirdogo chanpo shung. Deyang saramu shibakji dang sayar ngan bimsim dang chabye la norlik gagdum shikang. Saanagamu sayag simlap shugdi jibchung nang. Debi songchung saakaji mangchuk nam, jikim agnekur shibadang. Zandiba dang lansa lharsi lirmag niti nyam dapil.
1: Dertir longa nyekhin di bi rung, di dardar martu da zongkong sin chodang ciyo ye zhangka ngartung ujabjaya lhagla libdi. Chomu urtungar namba ngarabjin lharso xiong yoba masil, glansi gzachun ufjali dhavji mabjadang ufjalan parwaadang, zasi chun yongjir jingi kebzil ufjachi ngatigla libi. Rmachin gokong je chengu cicil ngaldi

0: Yan Tena tiyarang zanjik ka lintsen di nanga donzimba tsirang roma ga yang tanga ngoma ka lintsen nanga rewan donkin ga chukpo nambia rewa zhinti gla tang gla yang adonglen suqa lakchi yang cha nomba zi godri yul. Tena shuni ngi tiyargung ga lintsen nanga godri yonu lakchi tig cha nama ngushto zga tong tong zi yul. Tumar alama ala tar chik jin... Jinchin pamaar gila kye seer gunu ga mungla shigtang. Lama pahmu roma ga rjanju se seer gunu ga seer gh. Jokar lhamu tang cezang bamni ga shtenji la rangjib seer gunu ga donglan shig. Sonam chidung ga payila zachika seer gunu ga mungla shig. Molam ga ala lamu seer gunu ga donglan shigtang. Nyangci ja ga motum pangu seer gunu ga liang shig. Dori tang jahi roma ni ga jahi namkwa seer gunu ga donglan shig. Sanag tsendib ka wadatsa sair gunu ga gliang shigachi godi si yul. Tina chukbu nambaga yung degung ga wanang chanji ponya ga tatung ga lian tsenda jilde tang shu ga gla tang gliang donglan suga lakchin da tag arang ga pama banchil tang chukbu chukmu suwa tsendim chonshil chi mwondan da karsam na yung nga tsu tatung ga galimde kapar khuja donzimba tsirang roma ga chechak ga kapar la gani de yul. Nga tsu tatung kanga kapar ngan chang tiga wadanchi ga jisim ni ga sandanar nga tang. Tiga wadanchi ga jisim ni ga sandanchi ga. Tiga wadanchi ga jisim ni ga ar nga xim tiji yin. Dina dirunga lintzandi chi tumar gojga yonu lakchi ilma ala tar chik ga jinchin pamaar gila kaisir gunu ga amanglanda yin. Yaa dina tsamdani yang chukbuzga nga tsu kalimde kapar thon yo ge. Chi deogung ge lintzendi chi thumar kapar yung kengo chukbunda sari chikta. Wai chukbu chu demu?
1: O demu chu demu.
0: Demu akhe. Akhe ge sacha kangzang na kapar thon guyo?
1: Ma kansari. Tepsi ngana nge chu lewari shalara da. Sanadu chu ka yinca chu. Ta yini maotang dara ni.
0: Adi.
1: Laman chikmu galadu gina.
0: Adi. Alamaan dhigmoo ghe khangsh chichi tanchil mandaa ghe seer gunu ghe mangla dhe rela?
1: Nita tseltaashi ta maa tang dhara, ta yigoni tashi maa tanga.
0: Adi, adi, dina ngi khaga yangchi ra sendirz ghi la, tanga jimaa ghe liyan chanaa choo rewa zinda koo
1: ghe. Tada kishka dhe ghe nga, gapu dhyanchi chadu chaga ngi, mada shakun dhe kishka la chini shini.
0: Adi, adi, adi, dina tanga

0: Dima gelin tsena nga chi nyon da yung tiri wajan tako dik shi atakata. Adi tada nga tsu gu nda dik chi gina ni tsam lan ri yung me chik nanda nda tamu gu na tong da nyong jok. Di gu chen su ayin nanda duk. Keti yung chik tang na tanga dima gelin tsena nga ko dik shi chitwi lagu.
1: Da tsu tira gili wa shil mam yung tak kuromani tos kuromani wak maas li
0: tak. Adi di na tanga dima gelin tsena nga chik tang na churi wajan tako dik lagu.
1: O ya ya ka tenzi.
0: Chum me kati na ni kukadi mo.
1: ཁྱི
0: Ya tina chimben tete nga tsu len tsende nyonja, chang mungura ngi lakchin da kodgi lago.
1: Oh, ya, ya, ya, ta kodins.
0: Ya chumi ka tina ni kuka di mo?
1: Ya, di mo.
0: Ya. Wey, tukpo chu di mo?
2: Achi tsena duma di mo, nga tsena chu ja.
0: Re, di mo. Ya, tukpo tserang chi ja ka ti gung ga tatung ga len tsende jil de tang, len tsende chi thumar kodgi yo nu lakchi lama la thar chi ka tenchin pa mar gila khe ser gu nu ga mung landa saz ga mung dang ga lakchi karchi.
2: Mr. Tan Shan Chen, Kanze Kur, Sesir Gon, Sesir Gondil, Adan Korsak Gansu, Gagan Tavso, Tim Kung Gomena, Yopi, Achi Ransola, Tashi, and Tamji Lakshi Sekara Chita, Tim Kung Achi, Tana Domal, and Tamji Lakshi Sekara Yella.
0: Katinchi?
2: Tim Dada, I saw Tan Shan Tan Jesu, Yemen Center, Yu Chetany, Tamji Lakshi Sekara Yen, and
0: Tim
2: Hapanja took the Radanga, Kirkan, Kaluko, Jupako, and the Remet, also.
0: Yeah, well, I'm doing it.
2: Ya demo ane demo
0: ya demo wei tu pocho demo
3: oh chenon tu ma demo
0: demo tu pug te gung len chen de chi thumar ko de nu lkh che lma la thar chi ke chen chen phamar gila khe ser gu nu ga mang len de sas ga lkh chi kar je
3: oh ten gon de ba chenon tu ma to thar tong a yung a chi kar ne yen
0: ko chen chi
3: na lin chen ji mi na ng gol ko lo ga ga ni
0: Kalau kelak mangla tu kau tu kenapa? Lewa zina tina tengah jima gelian senang ayang cium mentah tengah tu lian sendi nyonda lebar gelak ke amangla kanong zik ceri wajan tu kau tu gila. Ya kau tenche. Cium ikat tina ni kau kau demo. Ya demo. Ya. Wei tu kau cium demo.
3: Oh demo.
0: Demo ya. Tina tu kau ke tiagung gelian sendi. Lama le ter chik chen chen phama gila khe ser gunu ga mangland sas ga lch chik
4: o de nyen kha yong la da chi de ni
0: are
4: o ta chi mo de ba la ta to
0: ha
4: mo ko mo ko jang da kong de sha ba yong la da chi de ni
0: kwa chen chi
4: o da
0: ya
4: da chi de mo de ni
0: are ti na chu thang ji ma ga len chen nga re wan da yo
4: ya ta chu mo de ba ga ya kong de
0: Ya, dadat chin dangge nyang ni wi nyam khun jokpu nam ba. Samdani nga chi nyam khchi ke terang ga wan nang chen je phonya ga len chen dinang a ko dig yo nu lkhchi. Alma la thir chi ke chen chin phama gila khe ser gu nu ga amang len de sen sin nang ju yel.

0: Ya, chukpo namba, darta chechak nyelam da nyel hanglang ganjuan shambanda ina warnung chenji ponya ge tatung lin chen yin. Chamdani, dhokkar lhamu dang chesang pamnyi ge shtenji la rangjib sergunu ga donglen shi yang chechak nyelam da gojgi yul. Dina chukpo namba ge yang degung ge tatung lin chen da yil de dang dhokkar lhamu dang chesang pamnyi ge shtenji la rangjib sergunu ga donglen da yang panchana chamji lakchi sikar samna nga chu tatung kange kabar ngantang thigab den chi dhigsim ni ge sandana Rnga tang, thigav dan chig chigsim niga sandan chig, thigav dan chig chigsim niga ngaxim thigga kalimde khabar yungbar rga sashi. Wai chukpo chu dimu?
1: O, dimu, chu dimu.
0: Dimu ya, dina chukpo ga sacha kangsgana khabar tungu yo?
1: O, nga, yara, mazong zikinja.
0: Arere, chu ga sa yil, shu ga dhokar lhamu ra cizang bim niga shtenji la rangjib sergu nugo donglenzi lakchi ya gojgi yo cha chi di gong galen cinda jil de tang donglende sazga mundang ga lakchi karji.
1: O, dang, nga yin da chur tu shi ta.
0: Haan.
1: Nga chi karna.
0: Kwa chan chi?
1: Yini nga liya zub ka dinti zimuna.
0: Haan, chori wa cha zub ka?
1: Nga dhurji septi nga sandani ta chato la sa zimu tangma maala. Mungi oka nga zi.
0: Yon re cha kongne yang achi zga doji chirtinga ima tsungun bu sergunu ge andi lengzi ge rewa ton thara lengse chikna nga lwa chik lenga ni ko chik sheka zge zir ka ge cho ti ma to cho jen ba ge rewa yo ke
1: a da na la ma shang mo to ge da da ngon ko no ge na chok pa da
0: re la ma shang mo to ge le leng gang long zge chori wa jen ta ko chik la ti na thang ji ma yang chi nga chu len chen de ngo sa ma tha nga chu tha tong khang a khabar khoda yang chori wa jen te la wa du ji chir teng ge mang le gang long zge ko chik la go
1: o ya ka tin ji ya
0: ya ya chu me ka ti na ti rang ane ka ka di mu
1: mo di mu
0: ya

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wadi khatuga thun nara ta, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakhang na waya ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigir adawa na cha, nga gangu niga ra techik songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gira wano chua maksa seka chawach.
2: Che tira, ta mirga kirmu temkini maram babtum nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yag chamo zgondig ta ngay khinda, ta?
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chi chi zi ta na ta dar tika lo songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukku zi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalon sachag ti na ta gusan juzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nartuk zu nona chazu khalon gu rauk. Cholo gu rauk. Chansong maankang nita shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikkar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chidi dashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama, na nachi maankang gana khaparantarasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tu ga dun sim. Gel dun ga tu. Dun dun ya.
3: Shkang lag kwaakil na na zhang song man lam. Rinzir bagnil shong na zhang song man lam. Zhang zhi yong kam chik na zhang song man lam.

lolo ni gonyam ala ya sar ja kre kolo lolo ni ngir tu na ga chin na ga chung ja ni ga ni ala ye khang la ma chang ma tu ni ga cho khang da ni gan da u lo ba ke ni ala ye si sher mur da wo she che ke ni sa ta ri sa tu na da yup sung ni ni ala ya sa de chin ha sa ng ba ta ngi ngir di ron du gur de tu ni ga ni ala ye mar mu du gu mu te de ga cho ma sa mu da wo lo ba ke ni ala chi ka ti sa ma sha no she che ke ngan du gu te ri sa tu na da yup sung ni

nasi halan do ma tu tong na ke yu ku jo ha zo shi le nyong chen de zi la nga sha zo ta mu to chen de de nyong chen de to tu nasi lan zo ma zo tong na

ngadorga lo lo lo lo di go ya esturi tsangchira nang go ya erji chu khartya mane go ya nga cho ngo chlan ja ne mita go ya tshen ja wa khani ko na go ya esturi tsang to ki shang na go ya eske shen lwa chan de yo nu go ya ya cho mane ka jna sam na go ya nga shi sa bi ta pa chi go Oh, oh, oh, yeah. Yeah, so they're trying to talk to the drunk, oh, oh, oh, yeah. Now, I'm going to go, oh, oh, oh, yeah.

0: halan gar jar zoman bar go tbrun go silo kar mar ya kutzi harosha kalu yonas zmur di chepunam kaya nangrzi halan nar zar kar mar ya kutnga rulo yonas zmurzi
1: ajo la go ngo dukur ga lo lo lo lo di go ne ala ta yir ti go sang kro lo ni go ya sang se ru ta ju che ni go ta ngi sa yi ta zi ge ne e yu go ne ala ndi ji ge ko ba long ge sa ge yin go ta yi ge sa ga sha na ge ji ge yin go ne ala ta amr te ge de chi na chung ni go ya ngi sa yi ru go zi ge ta yu go ne ālān dī yīg mōr gō chōy mōr kā yīn gō tā cī kā shā nū mā rā wā yīn gō yīn
0: ā rā gō yē yā lā yāng yā lā gō zī ā lā yīn chō gō kā lō gō yē lō lō yāng lō rī gō zī

0: dargon an hunan am ka yarlang ya ergon chitga nyam se khada ya nga sha khlo mo nan par ka yo ya nga sha sha ji chi ma ye ka yo ya cho shin jo mo kha ga la ma la ya nga nga ka chga sa ma chi ma ki ya din Adai indi hani kali runga tsigandan o ya Ignima tongi njo mu naka du o ya Nga lo sha nga chaka tonga njiga o ya Ta lo sha nga chaka matuna di o ya Adai ngarjo hma ku longa kira song ni o ya Ipshok tanga riri itakan tor song ni o ya Chisha maga langa yonja me song ni o ya Alan dirdi chepu namka yarlung o ya Ngunung narda nyatik stekhar o ya Ngartak shari derib jilg yo o ya Enung narda shima yek yo o ya Alan adugun dang chinak oga lama hil o ya Ngasa kum tsik sama shima ki e ya Yati hannin dang chinar dig do o ya Alar gulung alo shenang manguro tonggen jiga o ya Elo shenang gori matun di e ya Ngarchak chang lo longa kresung ni e ya Eli mertag tanga tontang ni e ya Chinga maglang yonja mesung ni e ya
1: Halago ye ya la yang ya la guzi Halayen dogor galugo ye lolo talori yazi

0: 중시식라 최대 중앙인 티리 어리당 이런기 인지 최면 초배 나르신 최면 모투 지신규 원장 어리 总统 트럼프이 섬디 망부시 꾀신비 탑도배 최초지 결연차 미시지 주요부시 이런 이슬람 서치 수마 수마기 신슈 개인 대신비 최수 니슈 접시인항 kyun tsongchu ta nungi chu sin ni chu zhezhu yiren ki tunjuru wo haar mozi tsoka ni zhe yu batang yiren chung ni tsoka dir kyun yong nyu den ki todam tsuzin chi xin yu tsoka ki tsuzin ta todam ni sarji suma suma ki gen kuru xin batang tsoka ki diklam la durji dongwe chi ju kong rung shi yin shu changmar len cha tajik du cha gyu yin shi ju yu yiren chakse pungdi nyin tir haar mozi tsoka ni jam tu zhige ki chu sin xi le nyan da dongwe mianda gyab yu jing Tei kyu jen ni chu sin di da ki tun juru ma gyu para tsoka li zhui zi chi ba shi. Yiren ki chi di zun zi mu ji taba yi, nian ti li yik to dam xie bin ni. Mi li tun ji ta ji so ki kong bu ti shu la song kyun chi gui xi nian xie chi pa ma si. Yiren li ri ka ki ge kub ki kong bu chi gyu la lian to song kyun chi gui bi ri bu chi gui ba shi.
1: Dik li ku ne bi wen ni zu. Yisrei ki su ma ki sinshu ge ni se cha bi ni. Yisrei ma ki nian ti nga zam la. Libunun ki gesa bilu ti la kato jibgui che yu ji jubishi. Yisrei di cha chi chi minu ji ki kato jibgui ki mikbi ni yizhen yu ma ji zu ima mu hou sai yin lu shou ki purdi bungdi gui dong bu yin. Bungdi ti Libunun gibgun dang ta lian tu bungbun nyam shib ki top jin chi xin yu ji jubishi. Libunun chui dian bu yin nian ti la da gyub dan ni. Dao sun bia zi nyi ni, Yisrei ki Libunun la jibgui che bu ni su dong tu chui kyun mi sum tong sum yu sub shi genam tu shiro ta. Mi chi jik ta dong mi gyam yu sub du la me gyun su yu ji jub shi.
0: Kong se zang gyur nyan chui shu gen dao yu chun la tang din zi wong ye yin, le zang gen wunang gen dao zi rin la shi.
2: Mi mi da ji ki, ngan zu lak bar chu gi ji.
3: Mi mi bu ji ki, ngan zu le bur chu gi ji.
2: Chu chu di ji ki, ngan zu chu zhi len bar chi.
3: Chakdo yu bie zhi zhi yi, mu chi yi xin zi len bar chi.
2: Mi ji ki, zhe yang xi, gyang zhe che cho.
3: Nyam zho rin zhe wan ni, ngan ji dian bie, yang zhe xi ki.
2: Su chu kang xi ki, yu ki mi nan, gyong war chi.
3: Mi ri ka ki, tun ji ya ge dang, tui mong gu bie ni. Zhonghua mi ri ki, sok zha nesa dang, du xiu nesa, yuwa nesa, jie yi.